0: de.
1: Gëmuma ko way.
0: Gëmuma ko de.
2: Waaw légui ndegam réew mi nak mo tim ñep. Loolu lañ wara duggal ci bop xalé yi. Kenn timul réew mi, kenn gënul Sénégal, kenn gënul kenn ku ne sa carte d'identité benn photo ci nek.
0: Dëgg nak.
2: Kenn amu fi carte d'identité bo am ñaari photo. Waaw comme Sénégal nak mo tim ñep, tim ñep, tim ñep. Yow ngay titoro ne sama mam daf ma bayyi réew mo xamne dafa am jamm. Ngay titoro ne loolu sama dono lo da nga wara xar sa tanku tubay loolu raw ba faaw.
0: Dëgg la.
1: Normalement.
0: Lu mo war.
1: Oui, oui, oui.
2: Waaw léegi léegi loolu nag ci sa wax dafa war a rafet. Waroo wax sa wax sa lam yi wattu nekk rancet buy tas ay région di dagg ay kër di dagg ay daayira di dagg ay communauté. Topp ngit bu amee gone yi jullit yi jot di may nit ña ndox. Kenn waare loowu le di bàyyi leen
0: ko. Déedéet ak di dox ak ñoom sax.
2: Dama ne nit ñi xam nañ seen diine.
0: Dëgg la.
2: Waaye dëkkandoo jàmm da caa gën.
1: Bu baax sax bu baax.
2: Kon bu fekkente ne nag ñun sunuy doom ñu ngi toog di nu xool ñun mag ñi. Ndax la saa yu nu génnee uppi sunu lammiñ wi xas mag mu mel ne ñun mbaa ñu jiñ ko loo xam ne bu ëllëgee dañuy taxaw di baal.
0: Wallahi rafetul de.
1: Doom di ko dégg xale
0: yi xale yi di ko dégg di ci jàngee.
1: Baaxul.
2: Léegi nag bu fekkente ne réew mi danoo bëgg réew mi nit ñi ànd dëkkandoo di rafet. Kenn ku ne yelle fam ay akam lam tuuti tuuti buñ ci jël tarafatoo ay ne nanga ko ko bàyyi.
0: Dëgg la.
1: Dox ko ko mat sëkk.
2: Benn région bu mu yëg ci biir xolam ne dañuy defar dëkk bi bàyyi ko ndax xët yëgul ne tool buur na ndax dégg nga noonu boobu.
0: Xët yëgoon na.
2: Bu amee sa tool di ji gerte nga def fa ay turu. Am benn boo ko bàyyee defoo ci gerte rek boo ne ko tool bépp def naa ci gerte mu ne waxoo dëgg.
0: Waaw. Ndax am na benn boo.
2: Sentiment boobu mooy boo waree def ci lycée. Nga planifié dëkk bu ne am lycée. Boo waree affecté nga planifié dëkk bu ne am médecin. Fu Sénégalais toll yëpp ne Sénégalais la. Te ña nga fay affecté bu doon ñuy lakk woowa rek lakk yëpp na nga koy wax ci service booba. Nit ñi xam ne Sénégalais lañ gënee fi.
0: Dëgg la dëgg la.
2: bu kenn jéem a yàq deru kenn. Na ku ne wadd la ak jëfam. Na ku ne rafetal waxam ak jëfam. Parce que yéenee liggéey nag ci jàmmi réew mi rek.
0: Sénégal rek ñor.
2: Maanaam bu xëy sunu la ngoon sol sa dal neel dama uppi sama buntu kër damay jot suba ma ngoon lu tax réew mi am jàmm.
1: Ndeysaan waay.
0: Walaay walaay.
2: Ñu ne la noo koy defee nga ne ah man de ku ma romb danaa la wekk. Réew mi dinaa ko respecté. Dent mi dinaa ko respecté. Transport bi dinaa ko respecté. Code de la route dinaa ko respecté. Réew mi it ne la loo yelloo bala ngaa ñibbi dinaa la jox lu yóbbu
0: si. Wallaay wallaay wallaay wallaay.
2: Léegi nag sunu maam yi danoo defoon ñun ñu am kal ak gàmm.
1: Waaw ndeysaan waay.
2: Politiciens yi Senghor daan wax Ablaye Wade Njomboor.
0: daan
2: bopp bu amul karaw.
0: Waaw
2: Ablaye Wade daan wax Abdou Diouf madame
0: Moulay
2: ak monsieur Moulay ak madame Foral. Naam dem naa ba Guinée gis ma xanaa dafa mel na toolu Baye Demba war ba. Léegi politiciens yi ñoom bëgg a mer bëgg a fas seen kanam bëgg a rayante bëgg a tàggaale.
1: Utena Yolande.
0: Utena
2: syndicaliste yi négociation syndicale. War na noo mën a jiital kal ak gàmm.
0: Wallaay wallaay dëgg la. Bu
2: tere nit ñi am ay position tranché nag taxaw
0: fi. Effectivement.
1: Bien sûr du ci yàq dara.
0: Du ci yàq.
2: Dama ne. Kër gu mel ne RTS googu wala kër gu mel ne Sorano wala gu mel ne Port. Am na ko fa mag.
0: Dëgg la.
1: Waaw normalement oui.
2: Buñ ko joxee cëri mag lu fa yàqu mu defar ko.
0: Dëgg la.
1: Mën na nekk oui.
0: Mën naa nekk.
2: Loolu nag moom mooy sunu jafe-jafe fi ñu toll nii mooy ñun ñëpp dañ ne Sénégal dëkk de dëkkandoo bi dafa rafet mais ndax ñu ngi rafetal dëkkandoo bi ñu ngi maam doon def ndax ñu.
0: Surtout.
2: Kon nag baax na. Ni ko Bour Sine defee woon daaw taxuma daaw jéeg. ànd ak ñoom Adama Sen dem gane ji ki nekk Ousseye buuru Ousseye.
1: D' accord waaw. Roi Ousseye.
2: Ñooñu ñëw fekk si leen Fatick baax na. Tey xale yi sunu xale yi ci loolu lay daanelee. Ku nekk Sénégal waratul a judd ba am bac ci biir région yam ci biir village am rek te du tukki.
0: Ak bari nag.
2: Ministère de l' éducation nationale mairie nañuy organiser nawet bu ne bu gone yi jëlee vacances ñu nekk Louga ñu yóbbu leen ñu ci ña nekk Ousseye ña nekk Ousseye dem Fouta ña nekk Fouta dem Waalo ña nekk Waalo dem Ndar gone yi di teel a découvrir Sénégal di seen yit ni lii lépp.

yalla jamma yak sekanja yak atuman ma nday ngone teunga geej abou demba baye mar ma ñu jom jaba dem ko fandel ma nga joy nga ñak mu mi nday mu ñu fi mu mi la kere ma xal ma dess te ñu jugo yo man sal nday ma xono je bur geej ak mbay nday ma dess beñ ba bismillahi fenkele menkele fenkene ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfil modi keng

aduna madelu joge ñinge mo fi ditu suti mbeur mo xamne bam lu kiko tay kenn da na gu ko te mbeur mu mas ne ko tiarfal songu fenku nala danel jellu bu reuy bob kenn siru ko te mbeur mu mas ne ko tiarfal songu fenku nala danel jël bu reuy bob kenn siru ko day fenku tay lalé tay mbass wor yop na xel digal gele tek dole men mbeur yor ko day fenku tay lalé tay mbass wor yop na xel digal gele tek dole men mbeur yor ko te kat dalay wo ci bopam wala yef yu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem wattu ko te ga dalay wo ci bopam wala yef yu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem wattu ko sa yu joge jëm ci mom xemem ko ak sama bet mu ko sa xel lek sa xol ciir ya faxuti ko sayu jugge jëm ci mom xemem ko ak sunu bet mu ko sa xel lek sa xol ciir ya faxuti ko dinal la li daw bu deg beccëk ba xeyna sarax mu dal di lay fatte dem songé ti ko xamuko dinal la li daw bu deg beccëk ba xeyna sarax mu dal di lay fatte dem songé ti ko xamuko isa ngam tuti ba do am ba xeyna geseng sa don te am nga koy abdir mu xey nanguko isa ngam tuti ba do am ba xeyna geseng sa don te am nga koy abdir mu xey nanguko ele jiko moy ele jiko deug moy temer yaa yu mu am aduna tukki ci goge mas yenen ameko ele jiko deug moy temer yaa yu mu am aduna tukki ci goge mas yenen ameko kon dum la xumuku del fok ay waram jegena tede ca bayyi sa xel fawak di moy tandiko kon bum la laxmuku del fok ay waram jegena tede ca bayyi sa xel fawak di moy tandiko bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu opp bul xeyit denduko bul japp bul bayyi bul ye bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu opp bul xeyit denduko bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug

degal ba mu jot gel nak ba gisul ko jar ndax reccu kat dana ñew bul ga wer da wer ba khul negal ba mu jot gel nak ba gisul ko jar ndax reccu kat dana ñew ndegam da nga merita bul dal di top sa mer badal di jëf mba nga wax ñombe ku degg ne cey ndegam da nga merita bul dal di top sa mer badal di jëf mba nga wax ñombe ku degg ne cey temar mayir bu ca sax julit du top meram jéggelé ak jéggulo di cang moy fayo ay temer miit bu ci sax julit du top meram yegulo ak yegulo di cang moy fay way man jakna.

man jaxna jaxlena zano ginina teret ko ngala deugati ak muccu tay jafena ci yalla ji jamono bon nit ñi faf gëna bon kel ku ne kay bam ñak ay jafena ci yalla ji jamono bon nit ñi faf gëna bon kenn ku ne kayibam ñak ayib jafena setan rumu na mbole nit ñi ngabu yatam ku ne yatam wa mulay samme taraw jafena setan rumu na mbole nit ñi ngabu yatam ku ne yatam wa mulay samme taraw jafena nin ñangi fay nur ci ay bakkar baru yitilim sen leeri xol yepp fay xol bo fi gis gumbana nin ñangi fay nur ci ay bakkar baru yitilim sen leeri xol yepp fay xol bo fi gis gumbana goor jigen ñangi melni bayu ser bi boyal o jot mu don sa jabar al khair kay khawina gor jigen ñangi melni bayu ser bi boyal o jot mu don sa jabar al khair kay khawina takat ku moy tet ko sab jël faw mu reey ca kam bina ay maté kadar barina takat ku moy tet ko sab jël faw mu reey chana chakam bina yey mate kalor bina onar gor boko maf ñandoy dawal di dañal jëlum bugal ak ki sagre chukay dikna ndax yalla ne na labrar ñi jup baña fo fi na'imin la wax kon bur bu man digena ndax yalla ne ina labrar ñi jup baña fo la vina min la wax kon bur bu man digena way ina fujara ay kañu dokk ci moy la vi jey min ja diglul mbar mu mak takuna way ina fujara ay kañu dokk ci moy la fi jey min ja diglul mbeur mu mak takuna yalla ngi rambi leram set na xol yi fi set way tuti xol yi diblim lu bon berina yalla ngi rambi leram set na xol yi fi set way tuti xol yi diblim lu bon berina kenn ku ne kay bam te kenn gisul sayib tay xol ayib ci kenen ko man di don sik nga kenn ku ne kaybam te ken gisul sayib tay xol ayib ci kenen ko man di don sik nga anum la mag yak abder wax ci nit ki lu bon gantu dogal ak kanyal riyo yu mbir barina manum la mag yak abder wax ci nit ki lu bon gantu dogal akanyan riyo yu mbir barina kendo tu jog dox wiw kendo tu tog wax wiw kendo tu lek lu lew wor rek da jamono kendo tu jog wax wiw kendo tu tog wax wiw kendo tu lek lu lew wor rek da jamono jidal bakana ki banex lank muñ wi haram di dox ba xeyne sarax nan tu bi de jegena jidal bakana ki banex lank muñ wi haram di dox ba xeyne sarax nan tu bi de jegena xol ba fi gis aduna am kom la duy bane mu fam nak serigne bi mbo deugal bu wer jafena xol ba fi gis aduna am kom la duy bane mut fam nak serigne bi mbo deugal bu wer jafena
adugne kul ci ay wax deug de su ko sol kuy dox da fay neub boy yegg di da jamono adugne kul ci ay wax deug de su ko sol kuy dox da fay neub boy yegg di da jamono ku nek war na xalat ci ak dundam lu ci wi ak yi ci dess lu mu jëf reglel bala passé ku nek war na xalat ci ak dundam lu ci wi ak yi ci dess lu mu jëf reglel bala passé gudi gudam ba fajar ci nim ci li betaset donte bu ñaarelu xaat bi jeex ci li jeex ci ko am juroom fukkiat yo xamne dem na batte lo bañe de nang ci jog way sa dund ngay jeex ci ko am juroom fukkiat yo xamne dem na batte lo bañe de nang ci jog way sa dund ngay jeex ci sama kharif dugal ci ñeul mayla falam bi annaka nelawlu bon la sama kharif dugal ci ñeul mayla falam bi annaka nelawlu bon la bu mun tanya kitam ne neu gatal ko tabul ko wajal sabakan binot ko bunta ñakitam ne neew gattal ko te bu ko wajal sabakan bi not ko ndax walu bakkan la te bakkan non la sayu ami ab cer ci yow salar la ndax walu bakkan la te bakkan non la sayu ami ab cer ci yow salar la xarit jogal te xalaat aduna tey fi xew ni muy doxe ca bon kat amna kuute xarit jogal te xalaat aduna tey fi xew ni muy doxe ca bon kat amna kuute da melni gor yi fi nekkon doon ñu darraxul ñom ñepp dem nañu tay ba bok mu dess tuti da melni gor yi fi nekkon doon ñu darraxul ñom ñepp dem nañu tay ba bok mu dess tuti ña doon pir ñepp dem falsi rek ka fi dess kenn wërul kenn worul tay xana tuti ña doon pir ñepp dem falsire ka fi des ken werul ken worul tay xana tuti.

ful ci batoj ngirus alal baté ab juddu di xébaté lambo kañan nak ci bir gu yag bay kurni foje ku gor toroxal ruslo ko ndaw jote lambo kañan nak ci bir gu yag bay kurni foje ku gor toroxal ruslo ko ndaw jote defa duna kursu na kenn beugul kul raw yaqanta ak bi fexe lante ke jowati lo de ko sam nawle am dem yiw la ngay beug de te ka su dem matu nak ngay beug di retate lo de ko sam nawle am dem yiw la ngay beug de te ka su dem matu nak ngay beug di retate kendo du sere ci nit lu dul lu koy timal wunil koy ay bam tasari bud yoeti te yalla mom dafa ya kenn ku nek ci xat te kenn du lal samorom lu xat bi yalla ti te yalla mom dafa ya kenn ku nek ci xat te kenn du lal samorom lu xat bi yalla ti ñepp téré nañ seen bopp ngir galal fu yak be wak ye pudul sam nawle tunati ngir gor yalay xeya kay gontak di sakku nimbal ak dag yalay dawal ak ñi wër di masloti ngir gor yalay xeya kay gontak di sakku nimbal ak dag yalay dawal ak ñi wër di masloti kepp ko am taxare tay dembu tuti ngawon jikom du reey muku nak te xol ba day tuti kepp ko am taxare tay dembu tuti ngawon jikom du reey muku nak te xol ba day tuti jabbu alal def ci xol lepp lu manki ngeti safan wi bis bu neuf dem lol du del seti nan jema delo si xel ye xol yi takku ci njub telun fi am def ko yobbal ca fo feti dine ngorok beug yalla sax ca lam nu digal lo man di am te moy ndol nga ndol ngati dine ngorok beug yalla sax ci lim nu digal lo man di am te moy ndol nga ndol ngati azam ba don tela faqir nga del de singor ak dina ak doylu nak lo am lu tututi asgor su am dignité ñakam jibam nako yek waye jëmum bum ko yek bu muy toroxloti asgor su am dignité ñakam jibam nako yek waye jëmum bum ko yek bu muy toroxloti ko xamne fo gis ku am ay yef yu upp seyef nga dal di fatte seyef ya manki manketi ko xamne fo gis ku am ay yef yu upp seyef nga dal di fatte seyef ya manki manketi taraxlo ak bu fakay suka wayef lu ci mbir yalla ko jar mbate wayam fum ko wayoti gëm yalla dëgg te gëm dogal yakum ne ci yow do gis ku dul rabbul ardi was samawati gëm yalla dëgg te gëm dogal yakum ne ci yow do gis ku dul rabbul ardi was samawati am ab xarida gande do duñ ben jaawale ge tax ken du yegg fenn Arab Kharib.

Gilmandeti tubu ila la yirka tu bi jonne ci man te muslu saytane fuñ banne te may tubakan tubu ila la yirka tu bi jonne ci man te muslu saytane fuñ banne te may tubakan ese ba xam li ñu may gi ngax ngeel ci man kana ndegam duñu marere ma xam li fi man ese ba xam li ñu may gi ngax ngeel ci man kana ndegam duñu marere ma xam li fi man ñi wax sama baax kay barkelu ak di ma gem tiewul ma xam sama biir ak biti xam li ci bon seex ci moy ak ñewi jaamu def bakkan iliman do jombu do ruslu doto seex lu len lu bon bole ak rafen njortu te yaakar di gem ci sa xol am nge ngeene la ki may li nax la deug sa kan nan tubu baax ci moy tuy moy te seex ci ndigal yaakar serigne bambali la gis te moy li fi man nan tubu baax ci moy tuy moy te sax ci ndigal yaakar serigne bambali la gis te moy li fi man wote yute na lol ak wute na du fi jog kuy dinay setlu xeyote ak lamuy wote wote yute na lol ak wute na du fi jog kuy wuy dinay setlu xeyote ak lamuy wote kuy def lu yeng nga jog luñ sok nga dugg ci bir do tewlu do teylu bir mo degg dem seti kuut barab beru fa so sey mbiram yamu fa yor wor sa gam xel mu reey nak tambe wote di net li reeb tay wax ay ngeneel yu mu yor forme wilaya deysel bokay xate yorum jabar mbate ay galla ci ñang te xor fay wew do sulman yo kay laal ci batuti ñi ñattu koy wuy ji moy ndaw lu amul kilifa ak waju te nek mang ñi wër di maslati mu dal di leen defi dak ñu wër ko nak diko jey yaman di wak do moro mam muy jayer loti ibo fakay dunki daw di diglu ndigal te mom doxul ci mbigal bay doxu di degleti mu jileen defi fiir fop diine te ko ca kaw di yollu ngir nit ñi ngir ñuy gem la muy wote ku ñew mu fab la nga yor digle lu reey la mu yor te jojo way seddul bay dox di seddate kon min yeen yew leen ngir yew jonne ci nun xame lu baax ak lu bon xel day xalam tuuti kon min yeen yew leen ngir yow jonne ci nun xame lu baax ak lu bon xel day xalam tuuti cheikh bamba lu

0: du ko dog ngub dogal da for yalla dogal lolou rir deug moy reere sey khubam ba gumba de mas moy ki ne xel ki battab xolam gisuko rir deug moy reere sey khubam ba gumba de mas moy ki ne xel ki battab xolam gisuko gis na gëlan moy nga gi cheikh bamba gis
1: man fu mo meuna tollu ci biir rewmi chaîne nationale rek lay diglu 95.7 ndax lima soxla moma koy jox
2: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نون لين دي نيو في تي راديو سنغال تي كادو غي دي بايكو في تي مكه المكرم دي جاغلي نيو كي مينغو ماشين بي موي الحاج ابراهيم امار الحاج ابراهيم ييغال ني ماغي نيو مبولم كوي كليفه دينه kadalika non lay nuyo mbollem kuy kilifa ada suñu jitum rew yal nako yalla may jam premier ministre am yal nako yalla may jam mais itam ki nga xamantene mo jité parlement bi itam yal nako yalla may jam yalla yalla may senegal ñepp jam ak salam yalla bur bi am bi dole dolel ñu yalla bur bi am bi jam jamal ñu jam zahir jam batin jamal ñu kon ñu ngi wéy ci fañu nekkon muy ngenté a imam mar ñewon nañ dé bé ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax bi mu doon wax né kullu ghulamin murtahanun wala rahinun bi aqiqatihi ko xamanteni jur nañ ko rek dañ ko taylé bala mala man ramu dang ko ngenté lolu non la ko ahmad ibn hanbal firé be taxna kon ah lolu mo waral nak ngenté moy lan xélé bi bu juddo da fay war su ngén ko doñi mana da rag ko be mu set dina ngén gor gorlu rag ko ak sabu su ko defé bu maggé du am xet waye su fekkenté né amna fo rag nga baye pokotan yi lolou ngay gis waji bu démé bené ko waxambaané mo am xet bu metti bo xamanté né moy gillé ci mom di ñëw ci ay mbokam té du ci mon dara kon bu ngeen di doñ xalé na ngeen fexé bé pokotan yi ngeen rag ko ak sabu barajim yi ras ras yi ngir rag ko ak sabu su ko defee doomu adama bobu du am xet lolou itam lu am solo la doomu adama bi su fekente ne doñ nañ ko be rag ko be mu set yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne nañ ko ñeekke nañ neuf la nek lamuy ñeekke deug ci adina moy allahu akbar allahu akbar moy noddu bi dafa am ñaari place dañuy won su fekkente ne ci maternité bi nga ko wara nodde ndako wara noddal liqamal ko su fekken yang koy tuddu nak nga takrar ko waye yonenti bi mo wax ne yow fatimata su fekkente ne jur nga dom namuy jek deg na nek batu yalla te munul tok une semaine ci keur ga te degul mbiru adina lolu mo waral salafu salih ñom ñep nodd bi mom ci marta matar ci maternité bi lañ koy def nan ngay nodde da nga nan allahu akbar al dedet da nga nan allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ك kon ni lañuy noddé boy nodd da nga nan baru nang ko liqamali tam ci chamoñ bi dinañ ci ñew sang dina légui légui boy liqam da nga Allahu akbaru Allahu akbaru gis nga ko dama nan bar nodd baru liqam Allahu akbaru Allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salati hayya ala al falahi qad qamati salatu allahu akbar la ilaha illa Allah kon lolu ñu koy def ci maternité ba nañ ko feddi nak buñ koy tuddu ndax ci lay gëna am maana su fekkenti nak bayam munu ko waxe ni na xaar be moy koy tuddu mo wo serigne bi li mo indi wo serigne bi ci sariyal islamia bo demone tay ci tere bu tuddu hamlul asfar fil asfar fi takhrij ma fi al ihya min al akhbar hafil iraqine noddu bi yonent bi defal hasan lu wer la ndax liko waral uizuha bika wa zurriyataha yonent bi setna ne shaytané baxut waye yonent bi setantal na ne bat yi nga xamantene mo gëna mëna dakk shaytané moy nodd alquran day dakk shaytané waye nodd buy dakk shaytané buy daw ngalaw moy baye ko ci bir bi di genné ci dubur bi xam ngeen lima wax ndax disa yu nodd lolou mo waral yonent bi sallam waxatul uizuha bika wa zurriyataha def ko nodd ngir dak ko shaytané hadith bi kon lu wer la bañu démé nak bi ay jamon ci tabi'ina umar tabi'ina yi umar ibn abdul aziz wona mbollem kuy borom xam xam ne len ndem nodd day andak liqam buñuy tuddati xelé nan lañuy def ñu ne ko nañ ko ca boole kon bi maana nodd bi yonent bi moko sunnal hafizul iraqi moy lu wer la liqam bi umar ibn abdul aziz moko sunnal te lolu itam lu wer la ndax ijma la yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena ijma du bida ndax la tajtimul umma la tajtamiul ummatu alal ala dalala kon xele yi li moy mbir mi dina ci gëna yaatalat ci jamono yi nga xamantene amna jotam kon li moy indi nodd kon legi nak xale bi bu juddo be sotal nañ ko tokental ndax am man nañ ko bindal fatiha amna ñu koy dox def ngir tokental waye nak na ngay set lu ko dul lor ankar yi nga xamantene xamo lan la nga diko bind du ko jox xele mu koy nan worut set len daha wala matière bo xamantene soko bindé nga jox ko xele bi du ko indil ben galankor wala nga set lem nga bindé ko fatiha bi amna ño xamantene buñuy tokental dañuy def fatiha ak falaq ak nasi amna ñoo xamantene bu ñuy tokkel kital o izuha bika wa zurriyataha lañuy bind am ñoo xamantene bu ñuy tokental amana rasul lañuy bind alquran leppam barke la kenn ku neek lila yalla sedde waye dal bind alquran bi nak nga bind ko lem nga tokental ko xele bi lolu mo gën nga jël ankar yi nga xamantene xamo lan la nga diko jox xele bi mu diko na waye li lepp bo defon tokental yonent bi dal da nga mucc xam nga yonent bi munul bind walizi ba'sa fil umina rasulan yonent bi nan la don tokentale imam babakar yonent bi bu don tokental tandarma lay yeey be mu mok mu jël ko ci baramam ba ngangal xele ba set walu ndejor ba tegal ko ko ciocca walu ndejor ba xele bi saxami budé lansar yonti bi reene le wa lansar ak bëgg ak tandarma wa lansar ni kon tokental ci sunna bu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam moy tandarma tokental ci magni magnu bax ni magum islam ni yalla may fatu ñom ñokoy def alquran so bolé lepp baxna way nak bul bayyi bu yonenti bi dal kuko bayyi mom ah worul dal worul worul bayyi yonenti bi worut lol la ci bëgg wax tokental nga ko kon xelé bi su fekente ne da nga wëñu bës bi mu juddu samedi kon aljuma nga koy ngenté ndax so wagné bisu samedi bi mais su fekente né wagnu lo bis bi su judd buddo samedi samedi nga koy ngenté légui nak ñom ñep nénañ képp ku judd ci béccék bobu dang koy wagnalé malik néna du ko wagnalé ndax mën na judd ci takusan té kon bis bobu du mat lool motax bisu judd malik du ko wagn ci ngenté malik du ko wagn ci li nga xamantene modi lan moy tengi ndax mo ne day indi manke te mom buy defal yalla da fay bëgg mu mot sek kon lolu dal moy waxu borom xam xam yi mako netti lepp rek limuy tekki moy jubo ak and ak bolo ndax bo gisé ko xamantene dafa wëñu bes bi and na ak la sahaba yi don def ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam so gisé ko xamné dafa sanni bes bi tam nga xam and nak magni ak kilifa yi su ko defé ngén and nek ben waye lék lék kèn duko genté tay dinañ ko genté tay bé histoire am ci fami bi té liko waral rek moy ñak xam lamu waral barina lolu moko yi waral kon mbokk julit yi yéna ngi déglu radio sénégal kaddu gi di bayé ko fi ci makkatal mukarram di jaar ci chaîne nationale di tass ci mbollem gox yi kon mbir yaangi non be taxna kon neena legi nak manzilatu aqiqa moy ngenté amna ñu né fardun la farata la ndax yonent bi moko diglé ñoñu nak kurel lañu ñu am doolé ndax ñu né wa yuriduna an yufarriqu bayna llahi wa rasulihi ñom bokkuñ ca ndax dafa am ñu yalla tuddé kacior moy ñi nga xam dañuy tekkale yalla ak yonentam buñu asadu an la ilaha illallah duñ ci tek asadu anna muhammad rasulullah mana dal ñom martaba biñu jox yalla ci diiné martaba bobu lañu jox yonent bi ci diiné loolu motax ñu né ngenti farata la yonent bi ko diglé def ko am ñu né dédé wajib la lu war la lo xamantene soko moné dang koy def soko munul sayo ko moné dang koy def donte da nga nek mukallaf donte da nga nek ku mag lolou motax amna ñu né ngem dem yonnentibi sallallahu alayhi wasallam moko diglé yujbarul insan alayha dañ koy forcer né fal force am nga ko dang koy def lolou su fekente ne kay amna dundu la dess ci saqba dang ko nan ngenté ko ca lolou dal moy li nga xamantene modi mo ci am kon mbokk julit yi su fekenteene nenañu ñu ngi gattu ngenté nak dootuñ ci son gattu ngenté moy gatt tabaski fenn rek lañu yem de ne tabaske kuy ak bu jigen amna def difference waye ci ngenté mo yem kep lol dal moy li nga xamantene li ma wax demal ci téré bu tuddu fiqhul islam wa adillatuhu dang ko ca fek kon be taxna kon ala kulli hal ngenté nak su fek lañu bëgg su fekkene yaangi ngenté nga roy magni sayyidul haji malik day wax ne ba'idu bayna anfasir rijali wa anfasin nisa'i kalamun sidquhu matuna jigen bu noyé gor nokki noyi ngalaw yi war ñu fenkalo dañu wara soré yow imam jambour bu jigen nga ne dang koy tuddu toilette be mel na mu wara mel xéru no lat koloñ be ne ban na nga ñew segg ci wène wi nga ne da ngay tuddu dom ji kan mo la ko digal billahi wallahi tallahi sayyid al hadji malik dugaluloko billahi wallahi tallahi muhammad said ba madina gunas digaluloko amul kenn kuy gis kenn ci ku aju ci muhammad said ba di tuddu dom ñew tim jambour bu jigen melni day namp wen wa ne da ngay tuddu dom di nodd ak li xam luté kikoy indi bu ko indé am ku gor ku ko jël jox ko imam mu tuddu ko be paré su sotélé ñu joxat ko ku jigen ki mu dello ko kenek ba ndax aada bu rafet la luté mu def lolu waye yow imam nga ne gem nga yalla gem nga yonentam tim jambour bu jigen han tim ci wèn wi nga ne da ngay nodd da ngay li xam wallahi tegoko fenn tegoko ci magni shaytané la ko digal nga diko def bako kuy tuddati dom jël len ko ci jambour bu jigen bi ku gor yoré ko jox lako nga tuddu ko be paré dolé ku jigen ki li moy sharia li moy labiranté li moy li nga xamantene moy baxar rew mi li rek la ken digelu len ko amul ben mag bu len wax ni na ngeen di ñuxu jambour bu jigen bay fenqalo sen noy di fenqalo amul kenn ku lako wax kon mbok julli di bëgg nañu nak nit ki boko tuddé be sotal comme niñ ko waxé won Ali ibn Abi Talib dafa jur dom tuddé ko harb yent bi ne ko dédé harb musiba la ki moy hasan Ali dafa nek champion jambar fak tudd jurat dom tuddé ko harb mu ne ko dédé ki Hussein la tuddu yiw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu len tuddati dom yi délen len tanal tur ya gen rafet tur wa gen rafet moy tur wo xam dañ ko jamo yalla Abdul Ahad Abdul Samad Abdul Qadir Abdul Ghafur Abdul Fatah da ngay jël Abdu be paré jallale ko Abdullah li moy tur wo xamantene dañ ci jamu yalla wala ñu santé ko yalla nak Muhammad Mustafa ndeysan Muhammadul Hadi Muhammadul Muntaqa Muhammad Bashir li moy tur yi nga xamantene dañ ko santé yalla yi tur yi dañ ko jamo yalla mu ngi nonu Muntaqa bo gis xamal ni Mustafa la kon ndeysan moy ko xamantene dañ ko sante yalla jaamu yalla la moy nga ne ko Muhammad jaamu yalla la waye dal tur yi nga xamantene turu aaday la te mu bon mom man nga ko bayyi fi ngor baxna ndax amul lu ci nek jige jegan baxna samba baxna demba baxna waye xam nga lan mo bon lemu de yakamboto jegan yoyu tur yi nga xamantene dal day gat nga lu bon ken du ko tudde doomu adama wala tur yi nga xamantene tam amut comme nit ki nga tudde ko texé koku ci loxo yalla la nek kon dañ koy changer yonent bi bu tour wi baxé mom changer tour nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yemaluko ci doomu adama de même yasrib ba mu ñewé ci dekk ba muy tour muy firi yarangé def né dédét fi moy madina al munawwara mu né ko dekk bu ñu léral ci alquran ak yonent bi kon nak nañ ko tuddu be paré rendil ko gatt né hadhihi aqiqatu fulana li ma wax demal ci fiqhul islam wa adillatuhu soko tuddé ba paré nga tuddé ko mustafa wa nga dut abdallah so rendé gatt bi ba paré allahum bismillah allahum minka wa ilayka hadhihi aqiqatu fulana non ngay wax monoko nga ne ko gatt gi de yow yalla ya ko mom ci yow la jëm li moy ngenté diw fekk tudunga lol mo waral turwi moy ndiek waye nak avant tour bi dañ koy wat yont bi ne nak kullu mauludin muy ku gor ku jigen dañ koy wat dañ koy tuddu ci besu jurom ñaarelam lolou moy gor dañ koy wat jigen dañ koy wat lolou mo waral li nga waral way wat tuddu rendi watour non la ko

waye dafa melni mangi sen Ibrahima Fall fofu mu tok waye nak ki jono ak man moy sama rak ji Ibe Koulibaly rak ji mangi lay nuyu bu baax ñi nek ci hôpitaux yi mangi len di ñaanal ñu tane ba ñibek jam ak salam mané ko ci ndeysaan ni ci abi fété ginnaw ma ngi len di ñaanal yalla dimbali len ba ñu ñibi seen kër

Aïcha li nga bëgg dafa am lu mu laaj jox ko ko diko jaajeufal bu baax mom le directeur de la radio diko ñaanal gudd fan ak wër mok ay collaborateur am yépp yaaka naani nak damay pëtt xël sañ yi rof garñ yi dind ci ñaari pek bo yéwo rek war nga sant yalla suñu borom bo yéwo jël sa tank tek ci souf ibra nga wara sant yalla

0: dana xamo bu ñëk dama nañ yoni xalé du ci tek baat
1: yow nga juddu digis yow isa
0: yaay way bo laalé doomu jambar wala nga yoni ko bu bañ nga du door ko ba wajurum ñew
1: juddu digis yow isa
0: toto ko dolli

0: yira ndu wiwu na sa
1: wa
0: wa anye mon bure xale bu ndaw la bay no nga ki yewan no no bay bal bu set.

ay ci muy nonu mu nekkon nak sunu papa Aladji Thione Seck Seck Mariasine Meysse Bigué yag nga bigel Sénégal ay ci gaay bu mo génné fofu nak dama ñew ci Assane Ndiaye ngistal xana xamone nit bëgg ka rek te yalla tax waye nak bañ wéx na waye dara te ko lal yeesa nga xol nit diko réy fekk bëggé woko waye li ci sa bir xol yalla xamna.

jam luay am nang ko yene luay am nang ko yene ni day am jam di def lu bax ndax lolu amna solo lol ay ci legui nak bayal ñaari nit ñuy and nga bëgg ko yaq moy xajalo ay ci wara nit di def lu bax ka dem di wax lu ñaaw pour ñu bayyi ko lolu baxum ndax tu la yobbu fen e pa bi mën nga ci am dam way à la fin barke serigne bamba da ngay daanu nit day def lu bax

ay jamono kon nak yousouma jigen duru xajalo papa diouf dafa way dignité yeen sa elek ful la fay dak jom dang koy juddou walé serigne duko def ci yow ngir xalis ay animation bi thématique la

0: Mr Deflan. Ko am jom lo koy wax. Am ngeen nan moy may lolou dañu ne ku sa nday xey so amé jom deug gont té teral wajur moy tax lu mu metti metti lu situation meuna am am ku la gis jox la cër yaay rek ngay meuna jox cër ku la gis jox la cër waye moy motivation wu rewmi ndaw bo fi gis muné la dama bëgg teral sama yaay monté avant li da nga ko dégg demé ci bir kër ga ka dan dégg mais ginaaw way wi sétu len li mané wax dem len ngeen défé nak ngir recherche ginaaw way wi ci ngay dégg ci mbeur bu tok ci arène bi lo xamone sama yaay footballeur bi nga né sama yaay ku né ñëmé ko kalaami ci kaw moy ni ñi wax naan way wuy tas pinch ku ko xam ku ko mën du dugg ci dëkk ba waye way wuy kepp galit kenn du ko ci tefes mëna way li mu doon hymne gis na ku saaga yaay mom la koy nuyu abou ginaaw bu ñu nuyu bay la nga nuyu auditeur yi way wi bang koy way da nga ni gis na ku saaga yaay mané non abou mi nak da mëna way rek di way waye li di amul nekete semaine bi ni ñu nek abou bi ni la gis man ku saaga yaay nuyu na la
1: wa ginaaw biñu sante yalla di ñaanal suñu ñaar wajur yépp yalla neen yalla yërem xaren aljana
0: amin
1: ñi ngi ni kep ku sunu kep ku ku sunu mbokk ak li len wër di nuyu wa pikine di nuyu sama xarit yi nga xamanteni ñom la juddandol yorondok ñom magandok ñom ak ñi nga xamanteni ño bokku ar bi ne def di la nuyu yak sa natango yi nga nekkal dal yi ni ku bax nga
0: ken gënul
1: nit ku am valeur nga nit ku marqué sa empreinte nga ko ci dëkk bi bi moy yakarna suma djumul ñett yoon
0: wa ñu jakarlo
1: damaay dalal yow dama xam quoi bi nga waxe 89 rek dama tit
0: way
1: dama don ragal nga jaawale album bi
0: dedet
1: mais ndek yak moy top parce que man 89 ci nañ joko bu mor pen
0: waw
1: ci la commencé bëgg way
0: ndessane
1: diko fowé
0: joko
1: waw ak ben morceau sindour balé olié Moussa Kouli Sabali
0: ndessane
1: sama papa dray sama bop wo ben xaritam bu tuddu Ndiaga neko na la bolé am nga yobul mako ci sundour
0: ndessal
1: ndiaga bobu genn aduna
0: ndessal
1: mais xol li yalla dogal ndiaga euro momu yobu ci sundour
0: ba nga way sundour
1: benen ndiaga
0: te ba nga way sundour
1: te lo yepp père pa bi fekke woko comprendre nga
0: deug la
1: mais heureusement ba mère bi fekke nako ay ci kon ma ngi nuyu sénégalais yépp ak képp ko xamanteni ya ngi deglu tay ci fréquence bi ñi nek muy 92.5
0: abou ba ngay way li man dama wéddi wona duma la fen dama né nit dana def lu ne bam dess saga yaay mais abou dimanche bi nit dem na ci internet bi saga yaay man bima ko gisse sama xel dafa de tak ci saway automatiquement
1: wa man dafa am ben grand bo xamanteni dama ko xamone momo mak fouf mom la ñeek deg muy saga yaay
0: monsieur
1: a part xalé ndaw yi quoi xam xalé
0: wa xalé mom nono kon
1: mais ki man dafa tim yaaji nang koy seytane bi
0: non
1: ya seyta sa kanam gu ndaw sa nangam ak nangam mais grawu neex la nak ku nit ñi xam la nak
0: Sénégal waaw
1: ma tok diko xol yaay ji di joy mu nan ko sa rango ñu seytane yi mani ah baxna legi yalla dogal nak bi may way bi pour way bi am solo xam nga saga lu ñaaw la
0: doy
1: mais mën nga ko tuddu te do saga parce que des fois nga gis kun saga mu tok di clamer mais buñ ko la jël la lo xon du jar saga bi
0: dedet
1: mais amna nim la koy waxe da ngay comprendre parce que bu ne sa nangam nangam tante da ngay comprendre quoi
0: sama dom ju maso kero no lol ma ngi do expliquer ben boy bu ko saga mais bugul wax saga num demé mais nam ko expliquer da ngay xam dañ ko saga waaw
1: waaw grand bobu dal xamna ni momu inspirer lolou te kima lay wax ni cheikh la mais barki ar khuranul karim mom dafa torox mais cheikham da fay avancer tout le temps bu ko gisse
0: mais yaay mel nonou
1: billahi mang koy gis ba tay ni mais do meuno tok ci radio bi di wax
0: turum dedet
1: mais cheikh bi da ko raw ci bepp côté quoi ci yaram ci jantal gëna rafet gëna ci mais grand bobu rew na bi da ko japp ba ni may wax ak yow ni
0: xam nga bima démé déglu wat bi affaire bi amé ma jëlat way wi déglu ko da fam fu ma yew wat musicalement té lolou bëgg na nga dimbali ci ñi déglu ñun dañoo baaxo ñun buñ daan dégg nit di way yaayam ci yeneen anam la koy way manam nit buy way yaayam dina ko way sama yaay
1: sama yaay
0: waaw sama yaay li yaama def li sama mais abou da nga ñew
1: dama ñaan yalla
0: wa indi ko feneen
1: waay bi ma dama don ñaan yalla te li ma don ñaan yalla yalla may na mako ci dundam sama yaay bi mi gañu ak legi yagul dembul am 1 an ci souf
0: yaay yalla souf kon yagul kam yagul
1: dembul mo ne kon premier manam
0: anniversaire
1: dembul bima koy way man ma tok rek simbu la don way bima way ba simbu ci jeex tak jamono ji dama don faral di dem sama grand frère dem di répéter ji ci amadou ma dem fa exiné ko mais amadou mané wa mané ko man dal dama bëgg way sama yaay aw ben morceau dal la xalat légui ci yoon bi té ni la ko bëgg wayé mané ma nan mané ko il faut jël ben islu way kat nak pour mu daw yaram parce que jamono joju xam nga way limay wax ni way kat yi xam nañ ko way kat bo ci gis muy way ni mi def voix bi amna ci kim ko déggé
0: waw
1: wala amna nu mu diké ci mom
0: mom waw
1: mais ci rek baba jallo la done deglu
0: ak ma na may
1: idiré sawélé mi may bëgg way waw bokkar wélé moy su bay yaangi dimbali new di dole fi ki keur ma sar wa sénégal sito way xam nga xam nga morceau bu neex na
0: bu baax
1: morceau bobu ni baba jallo def voix bi da non dafa lon yëngal dafa lon neex comprendre nga pourquoi ñom Youssou Ndour pourquoi ñom Baba Mall mais gisse fi ko yalla jaarale
0: way
1: légui ma dem di way grand bi bima ñëk way sax affaire bi ré la ko def parce dama ñëne ko dama bëgg mag dama bëgg tekki mëna ma pourquoi ay manako parce que day daw yaram
0: ndaysan ngeccu donut
1: wa parce que man ma ngi am ndaysan bi fe kon man muna ko jël duggal ko ci xolu doomu adama yi mais sama yalla ci way dimbali xam nga yi
0: waaw
1: lu fa metti
0: waaw trop
1: parce que yow tay ko ko def lo do ko def
0: dedet wala ko kay deg dina metti ci mom
1: lol legi mune ma legi kon bayil ma tegal lay accord nga way mu tegal ma may diri sama bat dimbali sama yaay affaire bi commencé neex
0: mais
1: amul répétition amul dara mais yeg bi may way
0: mom lañu yeg batay
1: waaw ba pare nak may xalat na grand ba motax mané gis na ko isaaga yaayam ma delu gis kuy toroxal yaay man sama yaay tey dan ma tey dima door ba nima nekké maga mais musuma fayu mais musna tey ñaar loxey rek muy door ma dem ba xamatuma lumay def amatuma éclair ma tey ñaar loxey rek mo xatraay man ngay door man ko door
0: dañ lay indi problème nak
1: man ko door man
0: waaw
1: yaay degi pour nit ñi dégg ma man ma tey ci loxey rek parce que suma ko bayé daf may ray
0: waaw
1: comprendre nga après ma xalat grand ba xalaté grand bi man après ci la woyé sama bop né duma def lu ni mel liko waral dama man dama bëgg sama yaay
0: mais est-ce que xam nga wax joju nga wax nonu dafa défar ñu bëri parce que amna ci ko xamné amul ndëmbël yar dañu am ñun jaarul daara jaarul ci environnement bu melni pikine wala geejji way wala banlieue fo xamné bu la kër gi yaru sa mbéd bi dina la yar
1: bi may ñew légui ni
0: waaw
1: ay 2 heures de temps ci ginaaw
0: waaw
1: amna ben woykat bu ben woykat bu génn aduna jabaram sama xarit la
0: ndaysan
1: dafa mo téléphone néma yow sama doom bi ngi dina ma saga nday do wax ak mom ki day saga yaayam
0: gis nga
1: rek boy bi jël téléphone bi né abou djumalo suma saga sama yalla lamay def manako da ngay torox do am dara do am xaliss te bo demé école dañ lay dor mune wa bayina ko billahi
0: rawal
1: légui ni manako
0: mom la way di def ci nit
1: légui grand
0: waw
1: xam nga lolu yep la mako indi
0: waw
1: bëgg dom bu mu upp baxul parce bo bëggé dom bu mu upp lepp lo am rek dañ ci jital sa dom
0: nab bi war yaatu non
1: té la lay wax lu graw manam bëgg yaay bëgg bay bëgg sa manam bëgg sa famille askan ak bëgg nitu dëgg yi mo gën fofu di bëgg sa dom rek dom dafa sax ci xol wa dakoy lor
0: la parce que dañuy wax nan joyu xalé gën
1: xalé yi ndaw yi saga sen yaay
0: waaw
1: sen yaay xam nañ ñoom xalé dañ leen di saga man yaa man ngay saga man damay sa morom
0: wa def ko kaf
1: waaw def ko kaf bo yoy ñoy mag ni mel nit mel
0: waaw parce que ki saga yaayam ci dimanche bi magam jëm la ci penc ba la ko yob
1: ci war na rasulil way grand yow ay li ma gis man li ma gis ci aduna bi mais nak heureusement ñun musu ñoo mel non ñun suñu kër bo fa saga dañ lay ray
0: waaw
1: dañ lay door ba nga yakkar ngay dé
0: baxul
1: mais nan yar sen doomi manam xalé bu ndaw buñ ko tamal yenn yi mais bu magé lo koy ñëk def
0: wa mais est-ce que du yow ni nga ko défé way fat yi dañ ko défé dañ way nga xamni da ngay dégg way gis ci sa bop
1: non ñen yi dañ leen bak sen yaay yi ak di leen xamal nan yaay ya ma waxon li yaay ya ma waxon li mais man dama ñëw di ñaan yalla man manam exemple quoi parce que mère yi ma ko lañu gëna bëgg dem
0: wa ñom ñep nak
1: maire bo ci gis nak boudé maire la bo xamanteni julit la mak rek moy
0: rewam amna ñaari maire togon tay jëbëc ñom ñaar bo len delu watone mak tay ñu dem
1: légui nak ben instant nak man daan na genn suñu buntu kër moy bi mi nek barat dekkuma fon quoi mais 95 lima la yagul 95 16 parce que mané kon way ko ci simbu bi suñu kër kën dawul way
0: waaw
1: kenn mo fa nekkon don jouer guitare moy amadou yalla don dogal des fois damay ñew maire bi xasma